0: Tan madir ke kak chilon chine luyel kana e tong kawan tang ke kichi e safety commission luyel lanada achi ka pon ngi japat bimiet ken bi kek biho kada lokwan eke latani kwe kuwen chap ke mwa kan kana na jol ben matin bran chin tangich gaad da jayo kwen kichi in chola poli acha luyel atar du jaya lanada chiang ter tan ke mong mit ku jala cheng in chi ka benten kan man tin kana a ka won tak to ga a pay ko ko wi blang ta won chi nye ja ya bu ko rot ben nye te mong mit won ni chi we won ka ke nyin chat tan kan chi la tu nga ya bu ya ko ne ngi ke wi bi alo ka da kana
1: ala ta ba ne kan mu he mu pa di ta ban de chin ben ta dead wala chi da man chrot war ka chi le ba mo ga bag la ga la en en ngore lui ti chi de dien ta er war en lui tin ala nu chi men de chi pin le ar men ina ru ko du la nu wir na gi so en nap su chi ken tin wo pin chi ro war o ga ta pa ne te ko lui tin ten chi thong ga dan ta er war o ya o ga la technology en chi ben so chi ben pya lo wa chin ko an won ta o lom le bi man du wir an de di ko yen so la bu ro war wer bi ro war en go e wet buka dedi ke ka jor buka dedi nguloro di skule ten met buka dedi nguinde ke klo online ten ke ngadie jam ke ku ngue klo that lan damande mi da le big ben skule ku ipad wala new ran playstation ba kol chwa lad bia nin ba den le nin ke chol homwe ka ne chit ke liu ba ten a kor ten a pai di che yeg mit kuen ko na e pan africa war ke mit chol chala tek la ne ken la zum ba loy channel loy ko tek ne school in ya gam la la mushkilai so la ba homework ba loy so ko o changes with parent bi ko loy e wet buka jam ko mit a wet ba thyok ke pal ku dan ter ware med na le ku ba le gen ke le gen nyoj pi ne u le gen la ken ken de kan gen lo lo ke a wit ba ping tin ye ne ngu joren ku ye ting ke da ren ken en kle ba pie de chok pin ba jam e che wet en bi ne pal mok su le ben le kin a wit chan bi ben bi tuang de ya kujola kwan belegen no lete de kingala ale ku ke chok num bin tenien lakin ale ka loy shut down la no pyo je kala pyo pa na bun ai pyo bi ga jam lakin ale la ka be le ka chi ben loy bai ke ken te in white tin gan in chol intergenerational clashes ya an generation dan die ten kujola generation dan but a two ka ka white en la na pyo ke pa na bun ilazim ba jam ladim ba wo nyin dot jam we ko ka ka bana ga liutin o wa na tinke ke loy med ke tag den med ke yu ki dol wo so o wa wi book de in digital world talk tin in technology even most of the parent I don't think le parent chin smartphone lakin da man de tag det ke ka chi loy ka ya limited to click tag ke WhatsApp ya la Facebook wala Messenger wo chin ka bi ko lakin mit ke a chi bar la even language ko jama chi coded language ay ko won chi parent le bikangi I'm not saying like parent ka le bilu ka cha big mid di ka do to pick a meme tin metin ke technology depending manarun ka de lakine la dem la effort lo ko bla dil ku tem ko won bo ko bio met ko bio ko mu pin la nu o ga chi ke de le na cha la rom ke ilu di chi te roman lu tin culture da la ka po ta o jemina te ku jala ngoben ka ka ben awi bu ko pyo met ko awi bu ko pyo ya danger ken this digital world in talk tin wala en ken wet ken e ko ka ra ita tin den ku ba ka pyo ai kre wet ba de di yin da ru ke parent bala ba ka ngi je ben ka ka ka le bla ka ko yin tin chan bin mit bin ka de al la lekin la ro tle ne lek chere de ko yo go ter ke bar la ka jwingi ke ko ga chi la do ten ku tek de ka bi go ja dol go ten
0: tan yen war chi la non chin ja ma ka lan ka won lo ka war rigi rinyen to ka itin chi man en to ka ja rin der won che won ka ne ke dier kren kra le chin ku rin der en ke chi la ter ke chi la dier a kan ka liu ka ke ku ten ka na won ne ka ke nyin chat ne ka la de de ke mit ka ben ben ku tan mudier won ni are en go ke do chok bi a tyo ko ke ma cha nga lon chin nyen den ben do en wi ku bi a lo ku bro pyo te chita wanen biye kaka ye kek luithen kuchila anon chine luel la ter mida ke chol kunyoj mbe pinkwe kwujba luel en luel ke yuke ping talongen ye ting edhal yenda ke leo en kubulu ya pat kichitkan kana tan madiet
1: taban tukin kichol pyoj iche weden ba la panabun ba warak jabebe chadat ba jalo yen cho pyoj ile ba pyoj tuang dun jimen tong mwan jang jem wukun wai pyoj yen parent I pyoje ya wet experience da man did won chin pir pin num ten win ka yoja cha yok so ko wi ba kang tek to ten wet den ten parent tek de kale viran le la ne ki pyoje